0: Enu ye sawa ya program Amanyi ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa tawo uliriza eranga boyiga
1: Bunu bwibu baka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kusenta fuka senta mengo wono kuchinana mweda akatumizo mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabiracho umubulire chichoize umusindikire nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msamzio mkaga Renda satu umulabirizi Dr. David Chiganda akuyo bazo kwa giro baka bwenjiri ukusiga nangi sage na masu yiba zabantu behoima kakomero chenjojo chukube changwanzi kagadi nebitumi bilale bididanyi mukama kuwo mukisa
2: gena Bible yo kitabo bakyesa sekabaka ekisoka sekabaka ekisoka ba sekabaka ekisoka glory be to God amen ba sekabaka ekisoka esura ya kusatu ba sekabaka ekisoka esura ya kusatu Basekabaka ekisoka satu orunyiriri na lulu akusatu. Lugamba Sulemani na ayagala mukama nga atambulira mu mateeka ga Daudi kitaawe. Kyokka yaweerangayo saddaaka era yayokeranga obubaane kubifo ebiguru mivu olwokuna awo kabaka Sulemani nagende Gibeoni okuwerayo saddaaka kubanga ekyo kyekyali ekifo ekiguru mivu Sulemani nawerayo ku kyoto ekyo saddaaka ezokebwa lukumi mukama na mulabikira egibioni mchirote echiro katonda na ayo geranti sabachemba nkuwa Sulemani na ayo geranti wamukurabu nji nyo omudu wakitange Daudi ngabu ya tambula anga mumasogo mumazima ne mubutu ukirivu ne mubugorokofu bomutima wamunawe era wamutekera tekere ekisa kino ekinene kubanga omuwadde omwana w'okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero era nno ayi mukama Katonda wange ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Daudi kitaawe nange ndi mwana muto amazima